Akaswani Churchanpur tuni takla mahunse zadidan ponai neding dangni le minit som ngalgya tin hunse hona hidinga dak thumle minit ni in mambai pana lakson vivid bharti ngai nam dinga dakli le minit som ngalenga in thupuan honom dinga danga in tangam ging kilom hona mizo kampawin Deborah malsom sangi le polte pan pupala ngai nam dinga dangale minit som lengain tangam ging kilom huna gangte kampawin elel muan apan phanala ngai nam dinga dangale kimin paite program he huna vunga ichingle polte pan phanala ngai na bana chingboy apanin psychological counseling chi thupi pansa thukum ngai nam dinga dagukin mar program hei huna van laldin le polte apan phanala ngai na bana Roland and Eljo ti apanin causes of drug addiction and its preventive measures chi thupi pansa thukum ngai nam dinga dagukle kimin tharo program hei huna hengkot male voice ti apan phanala ngai na bana peace and harmony through music chi thupi pansa thukum ngai nam dinga dak sagin intin lautin huna tharo kampawin Mary Vipe apan phanala ngai na bana vanei kimle ngamlen mangte pan preparation and usefulness of rice beer chi thupi pansana holim na ngai nam dinga dak sagi le kimin infala panalak son thuthak ngai nam dinga dak sagi le min som li lengain notice states tom toma la sosekri te pan latwa

0: hoi ni lam apana phatna la ingai thiu he tenai ta tu in da google minute som lenga agin to hi tonin dam thi na huna kam holun sing so na panin dangers of self medication chi thupi pansana thokup ngai nai nei de
1: tunil ha a ithupi diu chu a hi le danger of self medication tha do pawa sei dingin ema chang kizen a phat lo dan tin la do la han mi he mita sa chunga dam mon a hi ve za chum chum a phat pha nin hong um ji na hi hi ji tiam chle mi tam ta in lo in ti chu hospital jun lovin ema het na in phan te tin lunggel in ei jivin gin cha donin lo chop ti a he nu ham pa lo hing ichom khom jivin ikizen jivi alangkhana aphat pi jong da dip jipoi hiteng chule hiche chu lola ai phapen danin igel jivin mi khanin aphat chom pi khat chu phat jo se ami jo si adinga phading danin igel jivin hi chu tizat ta mihim ta sa adinga denzar ta ahi ti hetna pha ahi ei ho chang hetna a kizen aphat lo dan them khana na ve hoiti khana dingin gincha mana wang vit na dana lo sim thu ne ahi lo le don chun ta sa na sat a to kha hi ti he na nga ji bu le chang dam na dinga igel khat chu chung lam gil pi ai lo la oi sunga thin le lunga dinga danger ma ma ji an hi the hi ki ne medical doctor ti chu lo them hon mi adam lo azen phanu le a course dung zu ya azenova side effect the ding ho jong aven hi chu mi lo ding hi ei ma hen na gin cha dan na ikizen nu hin ado sang ta hi ji chun khat ve hul se in dam ma jong le he chin na chun a hin pha kit pha le a kizen namasa lo chun a zo lo ding hai tai ti jong he ngai na hi chu le da tar ho lo pi in jong a zo zo lo ding hai tan hi teng chu le dam do na thei kho ma zen ding chu hung ha sa ji ai tai ni na a nat na hi a chi a tamin zil na nei lo ho na he khen su po na hi avit sa nain luchang nat itiu jong hi nat na chi za chum chuma ko na jong luchang hung na thei hi bu se ve ji a jong luchang nat na hung thei jin chutabang ma chun pam ji e tha ki tup lo ji a jong luchang na thei sung nat ji a jong luchang nat hung thei ji na hi hi chi ho chu e man igin cha banga nat na chu a ki jen tiang le ki jen hil thei thil ki cha num ta hi a ki jen na i ki gel wanga ita asa chung tiba chum chum dinga poison hi thei ki hi ti he na ji hi ji a chu lo chop ki ti hi aphadana igel wangowa kizen dan phalo ta danger ta hi athum na dingin pharmacist lo dam doi mang cha a kizen zil na nei lo nan na tu ki tu a mi jen thiem ta ta jong hum khan nan ti lo thiem da tar khanin side effect lo ding wang puma course ne ya mi jen jong hi lo dam doi hat ta le ni le thum chom pela khunung le ipi hung su ding gelowa dam doi ha ta mang cha a mi jen loi jong au mi he chi ho chu dam doi a ha ji chun khat ve phul su in dam jong nan ti hi jong le hi chu den zar ta hi ki ne a ji chu ahung nat kit phat le a do sang je ngai ki tan a ki jen ma sat na chun a zo zo lo

0: hin khumanta chang khatna aching a thim a ho awaidin lampi ni om chi ya he ji lamdi le lamdi lo a hi lamdi an na chi le na lo hlin ding lamdi lowa na chi le na lo sa ding a hi chang ni na lamdi a chi wang a ha sa le e thu di sei zong a ha sa in a hin la zo thu sei wang a be lam le zi nge thi ding tiding hizong la chen thu zo sei hi in tuta sei sei ji in koi man na tha di pon te chang thum na itabang to ha sa hi zong le tong jing in na to ji in koi ma athi sam boy mi to ga sang in e ma to ga atui zoi na tu asang na tum asan chana na lun na chang ding a hin la kisu gan thai na beijin lo hin na um poi chang li na loi phalo tam ta nei sang in na chang in umjing in helo nga lo ji in mi o cha hi in mi nei sang a tamzo nei ding ki ha bol in gunchu na in mi hiam so sang ji e aching athim a ho awai di lampi ni om che hi chi lam di le lam di lo a hi lam di an chi le na lo hling ding lam di lo wa chi le na lo sa ding a hi lam di a chi wa ha sa le e thu di sei zong a ha sa in hin la zo thu sei wa a be lam le zing e ti ding zong le thu zo sei hi in ta sei zing koi man na thap di pon te it bong to ha ta hi zong le tong jing in na to jing koi ma ati sam poi tup asan chana na hlun na sang sang jing a hin la ki su gan the na be jin lo lo hlin na a um poi loi phal lo tam ta nei sang in na chang sen um jing in nei lo nei lo nga lo ji in mi o cha hi in mi nei sang a tam zo nei din ki ha bo in gun chu na in him a choi sang ji e
1: tuni point of the day program a zaila in simpi o hi a hi le chapang paumin len hokip a hi in ama hi jn nazrena class 5 simlai a hi in sintheta a hi in wangsi ta in apa in sang ni le som le sagi april ha chun anadal hata jong le tu hin angai lut pen anu le anao amo nu ahi kingai luta a pathena kingai jinga christine in sungnom ta cheng khom ahi
2: tuni point of the day programa zaila ingayochu ngulzang anti hokimin asut ahi hichi hin human tam zaila hi asun pan mihim hin khu man tam dan hilchen na asut ahi hichi

0: na toy kol chiang vasamat te phua na
1: apa na bu palai ngai hyak ding na toy kol chiang chi lai.

hi akaswani churchangpur fm megahertz sale pakhat point palian thoka hwin su mar program ani ngai thatu ha in reng in singka tha thapur ni som ni pasari nilai ni zingdaruk minit som nga ani a waisuna dinga ehun khatna hong anita waitu ka ehuna hin van thangung le apol hain pila pula an sak e ngai tha ading ani voisun su tanga tihla van thang phung le pol hainan sak ngai thang ai ti

Akaswani jurjan pur wisan tingda ruka ma program min sunok ninga ta vanal din le pol hain patinin pak na la an sak an khum thar hai ngai thlang ei ta drug ethic na san le an veng dan ding richat el zo te an thokin ei ngai thlak pok ding ani jing da sari mini so manrita ei hun atop ta ngai thatu ha in reng in hun mang in hoi

ta drug addict na san le an veng dan ding richat el zo te an thokin e ngai thak pok ding ani jing da sari mini so manrita e hun atop ta ngai thatu ha in reng in hun mang in hoi.

0: Akaswani Chur Chanpur Tuzingkala Manipuri Lemchina Lai Ngai Thiweitana Hita Tuin Daksa Elemini Chom Nga Ginto Gitonin Health and Sanitation Huna Tharo Kampawin Doctor Lincoln Imate To Connect with Community to Control Dengue Chi Thupi Pansana Unau Nu Nieng Hoi Kimto Aholim Nau Inangai Ding
1: Kas Vanichur Chanpur tuhin doctor Lincoln Mate medicine specialist to ki holim na nedingin Akas Vanichur Chanpur local recording studio muna kaumhlonin doctor amasa penin na phat manluta nahungpi do zein Akas Vanichur Chanpur minin kangai lut nale kazana salam kahin pe e
2: ke jong ki kepae
1: tuhin ithupi langa analu paizing hitin na ithupi chu ahile connect with community to control dengue ti chu dengue na akuna zalhang Tichu mi pina hoki ven didan ti thupi hi in kahin do nom sapen cha hile dengi na na hi ipiza chule hi chena na ni ho hi iti umuvem ti ega sei pi lachun ke pau minte
2: dengi na na hi viral na na hi na dengi hi serotypes kiti le chili aumin hi chi viral na na hi in ipiham viral na na hi ja chu antibiotic ni azong phachum lo viral na na hi ja chu na four types of omin 1 2 3 type li ahin hi zong le hi chu athupi pon na lang khara dengue ya kitile chu abona khat zo zo kinai thei ti ahin ewang india hi type 2 pa hi a common in na azong a serious zo e ti chu hi chu dengue na na types ipipen ham ti chu na viral disease a he ti chu ka sai no ma he
1: di pao min aba da chun ipi a ko na hi chinat na hi hung ki pan ham hi che dengue na na
2: dengue na na hi viral na na hi in a hi wangin akila do thaina hi ile mosquito na thokang thokang la jong khu thokang chitam tam ta umahin thokang la jong aedes aegypti ti khahin na chi thokang aku na hi kila do hin hi chi thokang hin hi chi virus chu appo a athi sana umting le hi chi thokang chu mi a pe ting le hi chi virus chu mihim e ho ta sa mihim thi sana alu ting le hi chi chu na na chu hung kila do thai he na athokang akuna na nai wanga chu thokang in a cause si lo in a cause chu virus hi thokang hi apule le apang he na chi chu ka sai no ma
1: ale hi che thokang he na ippen twa sei tain ale hoila a hin na a common di se de um nu mi se
2: a chi chu athwa thupi a hi in na hi chi thokang hi hoilai mo na um ha mi tai le fresh water collection ti de ham alhang pia bucket a tui ki khol syntax a tui ki khol a hi lawai le lam lam li na jong lam pia hong sitting le tui aveden na flowing river hi lauti de along tui hi lau a tui veden ho a hi cheng a hin na hi chi thokang hi chi ho a chu cheng a hin hi chi thokang chu hilaya a chen chu ano hung kewa 7 days ka hi ano hung kewa le hi chi chun aban bana hi dengue hi unspread the hi je a chuna hi chi chu alang pia hi chu hi
1: ale hi chen ni sagi sunga chuna hung spread do ti de dan chuna na le ale hi chen ni sagi masanga chu hi che tui ki veina muna chu op de nei de ei lo le ipiti da nei de
2: e ho in ina i chen ta bangwa kho amho dinga a in hi chi tui ve den chu hin na hi chi ja chu alang pia hi hi chi tui ve den hi a hung umlo ting le ila do ting le dengue hi ke control the he ti dan de ahin na hi chi tui ve den reservoir elo le collection of water for more than 7 days ti chu ni sa gi wal chana tui hung ki ve den sa hi chu hu i um sa lo le tho hi chi na hi avenga ki veng do the he ti chu ka sai do no me
1: ale nang ma ngai dana chana hi chi dengue ve ho elo na na ni ho hi na control ball thei na dinga chu zalhang in ipi bola phana sa in
2: hi chi hi a important ta hin na athupi ta hin aji chu thokang in ape akuna hung kila thaina na dengi hi vending dan hi mi pin roll in ta ki nen na mo puna lin ta ki nen hi chu ipi ha mi ti le ka sai banga chu thokang chu tui ki ve de na ni sagi a hina hi le hi chu thokang chu tam che che na hi chu thokang chu atam chana jang chu hi chu dengi na na chu bai lam cha kila thai mi hi min kila thai a hin na hi chu ja hi alhang pya hi chu thokang hi zana thokang a hipun na kasai nom khachu ama hi suna thokang a hin sunil ha langa in pe thokang ho ho hin na hitza ho zana kankal ki suna jong chuka na hi di pon na suna odomos ki noelo le suna thokang ki pesa lo hitchu given na khat a in hitchu khat a hin ani na chu tulaya e ho jong masanga chu ipui pa khanga chu ipiham tui along ki ne hin na to hi tui ki khol ki cho tho a syntax ha ki khol aban le ba

0: ki khol tui ki khol tho in ni owa ko na hi na chi ja hi e ho lang azong hung lang a hi tan na masanga chu delhi la ai bola hat hamiti la delhi la ang ko tui ki khol tho bo ki ne ja chu a tho kang chun chilaya chu ana cheng de na tho kang hung tama ko na chu hung hat a hin na hi chita bang ma chu ai hwa jong hi to hi syntax sa tui ki khol tui ki cho tho ba le tui along ki ne ta law na hi cha hi tho kang hung punga hi chin na na hung punga he ti ka sai no min na masanga lai delhi a chu delhi ipiham amo municipal corporation ho kun na system khat anasi movin cooler water ho ja ang khu an har hin na delhi la acho hi chu khu amon rule asi movin within 7 days an cooler tui chu na hip la lawai la fine amo lu vin na hi chu very big step a hin na hi cha ku na chu tam ta ki veng do ta a hin hi chi ta banga chu ei hon jong ei ho society a example la chu latrin ham khat a tui koi jong le ni sa gi kalwa koi lo din na bul ha ding syntax sa tui jong khu ni sa gi kalwa koi lo ding na ahoi lai lai hezong le water collection zo si khu 7 days hita chu collection ibol sa lawa hile thil tam ta hi chi dengi hi na hoi ta ki prevent he ti chu ka sei nun
1: oh ok pao me ale abana na a hi le khu le venga dinga na dengi na na a ki the thang lo na dinga chu ipi bol the ham
0: hi chu ta ka sei ta banga chu na ipi ham as a community head ham a loi le village authority ham koi ham ka chun rule asi ba na rule asi ba masanga malaria jong chu masanga hat an hat a hin na not is a he malaria ja mi athi an athi e wanga chu to he malaria lo hung ki kap ji ban le mosquito net government in free an hop ji hi chu hot bang scheme om ja hi malaria jong ata nga hung down a hin na chita banga hi to he upcoming he hon dengue in a yovin na ichi village authority ham a loi le community sunga rules sim ho dan sim hoin e hot le e ho ki ka jong dan ikisi uwai le ki ven thai ta he ti chu ka sai no me
1: ale hi che dengi chu ave ho chu na adam doi hi ipilam pang ki pi ang achang ki pi am mahilo le a ki ipia don tho ham ki khai tho ham na ka tho ham na ipi pian chu ki pi ham alo wa dinga he
0: dengi hi viral na na hi ja chu antibiotic ipi ala kan alo hin na viral na na phot phot chu antibiotic khu keeping ai lo hin ipi ai jong le antibiotic a hung dam do ding a hi pon na ama hi fluid management a hin tui hoi ta i ta sa hi tui lo mai le kho si a hin na dengi hi dengi na na hi clinical phase ti da ham anat hi time hi thumin a ki ho min na hi chi thum chu a first na hi ipi ham fever ham khat kin nei elo le rashes ham khat kin nei i lo su do iti hi asan sana bol do na hi to chu ma hi cho hi akipat na face a hin na hi zo phale khun critical face kiti u mahin hi chi critical face cha dena danger a hin na hi chi lai ta khu ipi ham ita sa tui a lo ma hi le ki serious thaising na hin na hi chi ja hi dengi hi alhang pia hi alo hi chi chat lo hi na dengi chu ipi ham ita sa chu tui chu ho ita dehydrate diti na hi zing na treatment chu ni hung ha sa na ai loi le tui na ha don loi le dengi na ve khai le na serious zing diti
1: oh
0: alhang pia he ta sa tui hoi ngai
1: ale adan chu gam sa ga ma he ha common dis
0: chu gam sa ga ma serious na
1: ale dengi a ko na na iki vien dinga chu global strategy ti chu ipi um thei dem
0: global strategy alhang pin india in jong ipi ham to ai hola he le dengi hi tu khanga hung pa na hin na masang chun ana ki ha het pon na ka sei ta bang to hi syntax tu in ha kholu tui along in ni lo phar wa he delhi la ta banga tun water collection ang tam phar a he hung ha a hin na masanga chu hi ta global initiative jong chu a chu hi le pham dengue vaccine ko a umin na dengue vaccine ke ti vaccine aw men ai wa india hin license a hin nai pon na ji vaccine hi gam dang ho wang chu license a hi in khu ti lo wa he la chun hi ta global initiative hi lo wa ik pham ma community level la elo le state level la to a delhi a prevention a bol dano elo le municipal corporation hon amo on step ala dan ho chi o min na global a tu tya sai thading pe na chu vaccination pa kho hin a hin india wang chi chu license a hin ai poi
1: o ale hi che dengi na na ni ho chu na ibiti umwa di se da a ma ho yong ve pha
0: ni na sai ta ma chu dengi na na hi any febrile illness ti ta ta ti sa da hung nei do na tabanga kho apat na hi face thu ma hi in na hi chi apat na chu khosi ding lu ilu so ilu chang na imit chung chun hian na na na hi chi chu face a hin hi chi tu 3 to 4 days face a hung hi zo phat le chun critical face um kit a hin na hi cha chu hoita i dehydrate lo le hi cha ho ipi ham ithe sana ko na itui hi po do zi ai pi ham i lungs na i cho ba tu ki khol i oya tu hung ki khol thai hin na hi chi chu a critical face a hin hi chi face chu in kal do kit le chun recovery face um kit in na tu an po do ho chu ita sa ithe san guya he hung nung hung kit ahin na hi chi pet ta khu tui ha don le dena danger kit ahin dengue chu chi ja chu dengue a face dong zu ya treatment ma hin na doctor in a treat lawai le dena danger thai het chu
1: adan chu am in na iki het do a chu tui ha don na don thei ni khat ni ni ho chu na om dan chu e chen ni thum ni li zo wa wang chu tuyong ha don bi se ngai ka lo ti na neu chu na o ale hi che dengue na na hina kila son thei transmissible disease ham hi lo le ipi ha I kila son thei lo na na hi dem ipi
0: de dengue na na hi kila son thai ahin ewanga chu mihim thi san thi sana kon kila thai ahi pon na ka sai tama chu nang hin na waya hile thokang khadin nang na pe ahile hi chi thokang nang na pe chun a virus chu ama ta sa ahungum zo pha ama thi sana ahungum zo wa hi chi thi san a chu ke ihung pe kit aile hi chu ke chu ka ve
2: akas pani chu chanpur tuzingkala health and sanitation huna holim na ingai thi ve tanai ta Twin zingkal dagya dagin to kitonin phalpia panalak son samachar prabhat dagel minute som lengain phalpia panalak son news in english le dagel ekimin shilong panalak son notice news te abana banin inangai de

Akaswani chur chanpur tu zingkala mamba pana lakson vivid bharti ngai thi ai tanai ta tuin zingkal dak so magin to ki to ni ni hunu be non ta munchia program ngai tu te na ve kuntuni hun zanwam

Akas bani chuchanpur ahong ki pon khyakna fm me kahar zale khat point lia ki panahi tuni nilai ni me ni som ni le sagi sang ni le som ni le gok ni taklam dang ni le minit som ngale giat ahong gin to ki tonin tu de ding hun se ni na patahi ta ngai che tu te na fe ko ni taklam pha tuni ki za ding dan tam do pon na ka hon ne ding dak thum ahong gin dak thum le minit ni ahong gin changin vivid bharti mumbai pan lakson ingai khedinga dak nga in mizo kampawa pupala debora malsom sangi lelom tia pan ingai heding danga le minsom lenga in tangam geng kilom te huna elal muna lelom tia pan gangte kampawa pathian phanala ingai hedinga danga le kimin paite program om ding dagukin mar program daguk le kimin thado program ingai heding

0: Juan lungsim lam nat na ni chi diala hilo de bang ai hi ala omdan kilom lo le de hwai lo taka gam tang khana ki chi te et sakna din guta zule kham the ching te mi vareb ek mok ai keile twal wathat ek mok sungkwan le khotang subai gi ge ichi te hong psychological counseling hoi tak ne pia ahin hwa u hek lam dang the thamahi hi chibang omdan hoilo anakibual khaten a omdan u top sana un ma ma wa himale top haksa sakna lian piani zelu hi azyakte laka khata hi le kinga isyan na hi hiai kinga isyan na in tha anga ding bang un anga sakthe kiya angei ma a apu khazelu hi hiai hun taka counseling tungto nin a hut khiak the hi hwana nupa ki takle kingai taka ki teng te bangja ka ki hennak ai kele haksa sapi pia teng khom ham hama omna ki hiwa yai te a hiding mong itu adi mong hi zen zen lo wa hi counseling tung to na bol dik thei lua ta hi chi ge notebook hi nupa tung ta nga a hi le aji chau hiam a pasal chau hiam counseling a ho pen phatuam tho ma le abu kim zo ke hi hwai zakin nu papum khat asim ihi na bangin ani mawa ho nge nge ding wa hi toigen te kya halloween counseling tungto na hi dam the tam piom lai hi nau pangien hak ma ma ichi te lai sim thada lwa exam changa nervous lwa in lai sim hoi thelo liang ai kele mi la ka wal lel gi ge school rule bo sia a mathi gi ge nu le pa ba na heu tu te tai hil na sang thelo wang tat sem semi chi te school a pan no hiak mai lo wa counseling a ton pi nge nge di nga hi hoi ba na nau pang in a pan tai mang mok mok lom te ngai lo wa in a om ut lo nu le pa thu mang ut ma ma lo i chi te ilaka tam ma ma hi hi chi bang te pen pong tai le zep ikin a problem a solve tak tak ke ya a thang pai sak zun wa ma ma hi hoi zyakin hi chibang tanu tapa inele counseling a ho pi pa pa ding hi hwana tu lai nunga ngno le tangwal no te laka kumon ma ma kha ta hi le khophok lowa puk mok na khak sa sa asidek ma bang mi bu ma hi di ichi pa pa tiu adam doi hoi pen pen tu counseling a hi psychiatry dam doi phatwa ma ma a hi zyakin a hoi tak tak na un a hi le counseling hoi taka pya ka hi hi psychological counseling banga hiya chi le aphatom na tamlo gen tawa i phatom pi nge yu ilame na hi a hi zyakin bangsa thwai takin igamwa adya ki notice biala psychology poimo na ithei ban tak tak nai kiwa university level a leng hi department om nai ki mokhi hoi zyakin khang thak ti le laizil laiten apoimo dan ngai tu akomin palna thakleng ichi hi counselor tam sim igam in poimo ma ma hi kisyak ni hang
1: jingboy akipana thukup ahi toy ngai hyak ta akaswani churchan pur fm salakat pointli make a hearts akipan pai the program ahi patihan patna la ngai hyak isun zom ding bungai chingle alom tena kathau non ding cha sa

harmony through music ti thupi mangcha a reverend hem puthu seina jong ingai dingo hi tun ngayo hi te o kalhagau ti a sat manglam kaina hingkot mel voice on wa choila sa

0: tu phata hin pu ngamlil mang to kagi holim na landing cho hile and thom ehul cha kham sim dan le phat chom na preparation rise be in its fullness pu ngamlil mang ki pa omi tunya na phat man tam ta tiho nei pin si un
1: hinge kem ka ki pa e
0: tunya ki holim madinga ka dei cho hile mi hin te hi zal nam chum chum akina bana le se gam koi chum chum ma ki hosa dung zuin chon dan khandan ni le don china long pi akine chi tuna e ho thing lang mi ten ibu ipa ne le don pai mota an thom el cham i ti tu ham chung changa ki holim ti te ka ti hi
1: a pai
0: a ji chu tu khang tha tam ta in ipi ham ti hello jong ta ding ka ta asalin hi ji chun an thom hi ta wang ham iti ki sim ham i chen gya ta sa dia chum ham ti hone si pi le chun ka de ye
1: cha kham a hello le an thom hi ipi pu te win ani sim do ei ho nam chon na khat chu ne hi na hi sapawa seeding in rice beer kitile amina ki bapi ehilo le akine pi pending ahie chakham ehilo le enthom hi alang pin akhanna changhum phowa aho su thing ehilo hamle mila hela ding changman chang ki so ting meya hona athui hi la ding alminting godala thula koi ding ahi anina bu ki thula chu chol ehilo le yeast to hel tha ding ahi
0: yeast ti chol ibi mong ham jitu thampan hi chin theidam
1: chol ahilo le yi si zangjung to changbong to ki hal tha ki phogo achuting chol ki ti ahi
0: hi chol chu ibi bola ki jawsa ham jawsa te ngai ham jawlo song hi thei ham
1: henge jaw te ngai in he aje chu chol hen changman bu chu ape nem na dinga ki hal a mai am khat to bel thing khat sunga changman le chol ki hal chu koi a asin ki tup ta asina ahu po lo na dinga pon thing sel khana bel chu kan dinga hi
0: building na
1: hichi
0: building pen hi inup chan chan bil thei ham ai lo le ni zat mong ti umam
1: alhang pin ni pi lighting le ni segi zo le asan ji tai ahin phal bi lighting adab jin ni som ni tabang bil angai ye ni sa ha lo le mei panga asan to ka a hon do lo ding ahi nahi
0: en thom chakham hi aki don dan aki man sa dan song nen se tha thei ding ham
1: inge chakham ahi lo le en thom hi malai mi ma sa ho ipiu pu te win ha te na anane we tu lai in ina kho lai leng ahung ting alo the lo win cha a hi lo le ei tui ham i don sa te u banga masang lai ipi ipu te be che en thom tui hi jin le leng ho sa ta a ana don sa ji wa hi malai in thing lang ga ma mi ma sa hon bazar lam he phalo kho ba hin kho anaman ji un ne le don jing jong gamla bo wa anake hol ji be amo ho kho da ki si mu ne le don bo anane ji be chemicals ake si em ne le don ane lo ji un na na dang dang anane po be a hin kum kho zo so ta anadam ji be ani na chul lo kon hon sun atha chol ti ngul le ana don ji win tha chol a hi lo le dang no na din zong ana don ji be tu lai lo kon a hi lo le lo ma lo kon ki bol be te lo hin masang lai ipi ipu mi masa hon a lo wa hong kon lom go ho dingin ane sem pe ji be tu lai school kai cha pang ho to i te ka le lunch box ki pu ta banga lo ne kon ti le ane ki pu ji wa hi a thum na chu nunga go lo ho bo a hi lo le nu le pa te se lo bin cha pang neo ina ki dal ha ti chu anu apan lo ko na che tieng su na noi chep lai hon dang cha tieng ul le an don sa ji u hi nau don hon na a zo wa i se yu chol hi en thoma ki so tieng hlum a hi ji a neng a hi lo le a tui chu a hluma hluma hin cha pang hon zo an du le u bi na hi anga na chu gil kel pa na oi ba na ding in zong an ne ji ve
0: en thom cha kham hi gil gil pa na oi ba na ding ni la don zing gu zong hi lo ba ta sa de dam the na di zo le a ya zong ki man na umam
1: yenge malai ipu pate me namang win hi medical proof chade hi lo bangin malai mi hon lobin anamang we alhang pin chun chel ve ho anadon sa jiwin song ve ti chu kal he lo le thin kha song um ho anadon sa jiwin chu le tai net nau nei chai nu mai hon jong ti che ki su na din ana ha don he ven hi aje chu lo them he lo le doctor to kinaya anom lo jiun ginsa nazala kizen na tichu loto banga anene ajiu khana hi nahi
0: enthom hi imangi sim thejing ham lpp mansa di ham chi enthom simadinga hi
1: henge iman jong belam ta ki sim the he chakham ai lo le enthom sim hi machine ai lo le chemical za chom

0: zau lo hi la ei ma in ki siam jeng the hi adia a siam na dinga ngai cho ho chu chang man chang a hin tui bel pon thing sel ho hi sop thing sela thing tho ta bola siam jeng the hi
1: a hi le thil zo si hi phat na ne a sen zo ji mong a hin na hi chi an thom cha kham hi phat na ngan zwang su hi jong le em ti a ta sa di a phat mo na kha
0: a henge a hi em thil zo si hi a phat na le a set ni hi ki hlon to pe to bang in omen a side effect ti chu a set na wang a haum be pon hi ha ne be se ting oi lei lungthim ngol sa lungthim su boy lung vei lo so hei nup lo ho to bang hi om no me a hin la a phe ba ba in le chu ti a si be se chu hep boy hi chen ge hung su na ding wang chu tam ta ni lo le chu ti ro ma ham na thei wang hep boy ja chu thil zo si hi a wala i bol lo le a si om boy